0: temela sutana unikang yuk la wichu ya suk unikang yuyanga manu simangimat unuk tu sak sewe kanong yang matapun sinya sao tikutung na suki cei
1: ayaya
2: tana kipi yaw dune ilang alu ipuwilu ilang alu kawasi sigilu tayna tayna atong nakapalaw mo yung uksulo igyo matiyakong naksilo din niglam makigangan ang matutang uki yung mga luwasi lugo suli ang makuyo rin si umugilo din sila idyay lagangan takaga idyay ito maan na sila giyabot tayo may itong idyay nakapagtabot nila sukto alo na karwasi ni nubuyalo nilo ano kayo kuyuklo ni kayo nang yuyaslo na kawasan na kuyukpasaraslo nilo ni tayo may pagtutukaw mingan ang marutaman na siko nangyan ako na perdiyo kawasi mayaw kami kimuksakat ako na siya kami ang makimuksakat na pagtutukaw din siku tua kangen lo ni sakigan niya kasulap pala kuming matalo ni ang marutaman ko umayuin, pinagaya kang itong unataw katalangan mata. Tamang may takuyating, pinasupusto nito. Tayo may lang si mong mata. Isimakitiya lang si mong mata. Nung upalayo dito, nagdutin, isimagilangin mata. Isimagilangin natin ko. Nung upalayo na sugilugin. Sunabot ako kayo, nung upalayo kaya mo yung mayroon doon. Atok to araw-araw si mayroon. Nakitua ka nito tiguro. Kimitaro na kigilo na dito. Iyo kama ang iyaro na pikakaya kasi umula ako na ato. Maan na rin, nagyagdi kata. Kimigulo na kanya akong nasulit. Suri tama siya ang una sultan. Iman na ako katasugun. Tamag ko na nga rin. Kalo na nakakutingin niyong nakakaraong ito araw kata. Pilaw kasi umula ako na kalo na siya si mayroon karaw kagangan. Sukak ko ni, tamak ko ni, atiik ko ni, sibak ko ni, paraw ka ko ni. Tamak ko ni, alwato ka katara ko si Magata. Maku ni nga, ipuito ko yung ni, nakakuroyam ni, asingin ni, naluyo to ka alura wata. Naku ni, naluyo haluluta, inura ko si Magata. Kalo nata ni, ano ka kang haluluta. Tuktubin na ko yung tamasya, tamak wa kasi gilay, umayo kasi ni. Amingin, ano ka kanto tigo? Wala ko kata. Kipigin yung tigo, alin na kanto tigo? Nanulo amingin, alak pa kanto tigo. Tamang ko, pekotito ako na ako tigo, aswe yung tigin yung tigo. Kando na niya po ka na ako kagangan. Mama ko siya harap pa kanto sa tamang ko na nga kando na. Nakakutingin ni, kisi yung diya yun. Aliya na ito, alam mo ko na, ikumay na kasapag tulo na. Tikitaw siya sa pagkakata. Nagyugto ano magtugulo, kado na siya si medyo kastilo ko. Sabi na kang mamayo sa luta, kado na si ako sa katiyara ka nga, kado na siya to kakparawman. Nagyugto ano magtugulo. Ang maluna, nagyugto ano, manamig, makuninga, maniyo na kayo wala ko kata. Noon nami, idyo at siging isa nga. Niyakutaw, idyo ha. Dahil na niya ko tak maniungman, niya ko tak tamagwa manaming idyo na kang mata. Tamagwa ikumaw sa sakin wala akong mga tigo kulitin yun ipakakalo tigo. Suputilo, manilo, katisugin, agsarisugin kulitin yun. Manilo tigo tigo, ikumaw sa kibaksu tigo, ipakakalakpaksu tigo. Dahil man na tamagwa manil, o sumitra ako sugo. Ikilin magsara ako

0: Sindak yari tisak sa walang namang mataon nuk. Dahil balita wang at piti mataleng nuk na nagtiawlong ni apte. Am na kalab utuwat daba ni miti mataleng mewtak. Ano nga ako kitang manong walok si man lang manik. Unik ka na am miyakut ano si okat tawag so ni. Dama tuming nga unik ka at salugutan na. Kalab utuwak to sa alok labut amma. Nailong na lang matay mauigo kang nakso ni Tapsi Mingali. Tamanay kang itlong ng mga yumik. Kaili tak manilak. Mamiya na gulok. Na nipikin nakso ni yung man. Takwa kunok mako. Tusarok labo.
1: Ay, ako kutu. Lirok tu. Awil. Agis yutid lugo. Tiyang na parwane. Laumiyak ko. Sakigero. Yung naikigulong ako, manukapek ka ng may lakaksota. Ito nung nga rox may yugot. Tana sibunayan, isimagiyato kakilaw sa mga tigo. La, isimagiyato kakilaw ako, nakilukin na rin ako nagotigi katakawak sa ko. Kasi yan eh. Ayaw na kong nitahin na lang matama ng kagoyimik. Sila uktulaw.

bisfirmen om en och han är vars för det kan jag kunna sikula min man och min kan sikutoka kalwa mi kumun ano galagi kunna ni man lukay kan kya sila to katigin ni la ko ni to katigin ni la ko la to man ay to ang luta om ya kan om ya to ang luta to nung ngol ko sumagata atro ko sumanago kaw yung manago kasi ano nang ngwati ko lup amado kami tatta sumay ko kaw yung majiti mo sila ugto sila ko la to ko kasi ang tama kaso si bulong mane talo to na gusto yun mati mati akay galo tunga tinga ng kikip tap talo ko te mga gusto akay ni ang iyong tana tan tan abo na nubo ko yung gusto tigo talo pinga nagusang ay tinili tama kata sa ngulo ato binyo na sa takano kaya tan talo kanga tapta si mayo ko te kanga tapta si mayo mo tao tugun na sa na Asa sengulo kaso na akia siksimay na lang may mat akibingan at sengulo court mo na kastaw yok tao tugun na uti asa ano ati sigo Africa go pingan at kano kaya kagat taktaw si mayo kuta ano lukyan tayo yun nakstay na lang sa mga sino ba talo ko tiyo ilang animan ni nakabuy binapresik kuna sino ba kagdiya binakpo tumanga utikan ni tiyo nakstay pala si kagbuy binakmo ikut kanon taksi kon na si jak tosuta wa mari gala to ko mallo tama ni kay na lakso ma yugo tayma asila sine la to na suta onnu la ulluka ullika saksuta onnu tillugo to kan la sumi go taksi la wa tillugo tan kan ta ta sma yu mutaw to guti bu ayo on na fallo man ila ta to gol na sing man asila ingi kay na la to taksi to ro ngi na la sunta ko so yo kan ni na sunna nukun kain na katagsuta amalo tayo may to kaya mangin na ma upero yari ka katagat ko sulit yari lang mangan sila ang lokaw yung jitigi katagsuta tayo ma pigibin na sila nang wako kasi na sa dikutan kaw yun na katigo takutoy ng lokaw yung isang yung manan yung mga atam tayo matawang nga utilutap kukwil na katagaw yung Grace Fair, sana ka ano kikita. Kalungan na, ko ba na ilang kukukuha lang. Pati pa, kanagiyagoy niyo kita at kakita ng mat. Uksuksak, tinig, tayo tao lang kasi ako lang sumagalaw mo Grace Fair, min, katao yun ito nga sini. Tao ba nila, aking, Grace Fair, sana yan ang nga sini. Upang una lang sumang inatigo, so ka na, mamayan, upang una lang sumang inatigo, na tao ba na si Kwa o nila ano ka aksa nila kasi lang ba muna nakakabimin ito ka ulang mo uksa tako na sila sa mga kami magkubin ang mga taong ito ni Japan si Kwa gusto na nakakabimin ito ka ano taong ito makiarit tayo ko lang uksa ko na lang sa manluta kasi lang kami tao na nga kana mo kami takta sa mga kutubo at uksa ko ugto kayo lang sa mga tam kasi lang inga katira sa tam Tao mga tukilera marikita na ng mga kakawin yung mag-iakso ko. Immakalo ikakakawin yung mag-uti ko. Buubo ng tikit kayak po ko. Uktong mga kasi maligo. Nanang mga kasi nga marikita ko. Kasi yan, tayo na kangatakta sa mga kutiba ayaw nila kasi yung mga man. So na ba tao itong nariyak po. Immaka tayo na Afrika man. Akis sa mga nariyak na magulong nila kasi yung mga man. Kaya ipitak katakto ko lang kukto. Tayo na, ako ni Maria ingat lagi sa mga 23 hours kanigiyan ni Lucia. Ang ikaka 23 kanigiyan ni Lucia. Tama mo tayo pinga mo sa ngayon ay unang nagsuta. Dahil na unang taktik sa kakawin yung American o Dama Dennis na tuling na tayo tuling base. Dahil na doon ni Tarapta kong makikigo. Nunawari tayo na lang sa mga kisi ang lakso sa tanong na tamadjaw na kalwasan na. Kisi ang awal at kurokat ka na katamikit to ni taas gagasin mo to ni taat ko ala awal at bangi yut okso alok tong mata na igasi yut yung nakapag tatinan dahil mga asila ukala si kurok sa ito yak sa ito yakong nakata amal awal at bataag kamikit to ato kaya akta kalabon kanam inak Inak tungit cawang, mudah ilisan itu orang.

0: Hola, CBC ko to tumi pibalin. Ubang hasa ang ito. Nung napawin lang lang at yung ako tako, ahaman na pijatahan na pangujuin, pigyan ako si mama tani, tayo maamisuin, nuta hilo isa na jawa palaya kalo, tilo ka siuli, kasi ani ang uting ngitun. Nung napawin ka makuta ko, amisuin na pani ilo leo titijuin, amaluta na kanun ni pijak katak 46 ni ang kakajaw ko na ito ko si tamanin na te hato niyo tungujok ta kamalo kakorta mami hato ni kanigijanin na kasi wilin niya bingata tay malo ata na mataw sumik makunipin aso nilo ilo ko sa kanya ito ang kakajaw ko maan niya ito nung napugaba makun wakala ko si matilugit 167 ni nutani ilo leo niya ito tabanya kagujong amisyo na pangujon kasi ni tako 149 tuin na unyatun tako ng nakatsi na upalik si medyo contract ni akaw ng leo te kakatamon Caleb U awlat si ji tako nun na po ilulog at yung akun ni nga to ni ukalaw to tako agunu ta sana siya wala ni akalaw at ilugit kasi ni taba niya kago yung pinakit siya wala yung itun tamakwalo ilo tao yung contract tao tao hatak si madatun kasi ni atako si jawgaya hakdaw tigijangit ako ni hatamata ang malunan na gawa makot 3,000 ni ilo leo kumang na aksi matilugin 2030 akago tikipan ilo leo ni ujong alag ukaw taktong misukay ito ujong 2022 ng utilugo 313 pijakit tao lao si majut ang malusulay 358 sana jaw looting 2025 may tagan na nasa ito ako si mamayo tako pijakik bichangin ni pijakik si matyawal laing itun wakaka na tutik tako ilo lang ito ako nuna po mayunik ilunik ato inaw titsing ilo ato nuna po maligalaw tito ang alori ilaw kinaw jaleo katak si mangin ni kato tako na may nakutigijangin thousands nginig gaba makun ni contracts ni kinaw jaleo katak si magalawak tilugin tanila kadawami nga to ni Envision Insight Group na may nakakatawman ang maluta ko 500,000 nguluan ni gaba matukakun ni contract katak si malamata ilaw ni kwaktaw lawak si matilugo malagalaw takdwa ko to ni how si majamakit ukalaw to ilaw go sukay lawang ito maligang ni tay may galaw tilugo tan na how si sakti hatak to daf koniker isi magajahak to tan na sulik kasi ni tamalaw to tay mawak to ni ilaw go sulikin na wala ko na lahat to envision ni contract ko tan maligaw to tuwang ko ni ko ni ang maluta ko gawa mato ako no maligaw do ita matuming ano kang atiching gun na ngito
1: the federal ethics rules for everyone
0: tako ang lahat maligaw ka jaw do ita gawa mato ako no ikanay aktiw ngito no gawa manu tay mata ko akaw ng leo titahamat ata ko kisuli kina ujali ko ti haun na kadatut amalo kanu ili jawgaya kanne kun na kating kani kero kalaw tut ako go maligay sanggila ka taw lao nginningin tamakwa ni kong taw si maju isuli kina ujali ko katapalay ito ina kun na tun inuit nunak jua mi kati majigijangit ata ko amisuni katititi su ngumataw ko yung tatumi ilaga jawlo titusajin Dorothy Edwardson, Tanatusha.

Hello, lakut. Ula nga nyo kutong nga sugi si mana kulang may inara lang matilo si. Ula mi sunaw lang kabay, piw lang matilo ko July 28. Uwang o kaptiyo yung alisana VIP. Jamie, Jamie, kayok tingin lo ko. Ila kulang ko teka sa tunga su teka si mana kulang may inara lang matilo si. Ula mi ilat amani 925 osun ngani tabani ni alam meti lot tunga so api kisi na la tuina mele matia tamani kalunni min khattok me ullata si tok tua kolo ko tamang palle ati lota so tapani la kutte tu pina so ko me yo tasi khattok si meyo api me tei me tarebok tema ini tutu ni amiga to 7 megala sapa minga gala la kata ko sila to am people to sa solo to lu gitu sang ne lang me yugut ta na nuta mik icc kwisi ba to ta nga ta ta na long ti to lo to na sepa ta beauty lu go ta na lo kan ta mi to lo ni ilu le mi to sa ya la lo ni ta to sa pe kini ta but ang ti to lo ti lu go amma to no na bumi tamani sang nga katos si mamma ta kikike nga ino na lipi lang na tangulo pa na eh ta ko sa aras sa tuy tamana ka wiyat din ni ato sa pwekam ni ang miyugot tamas sa mga misanot awalup takkirilaw ta tinitaw ta pa ni salam mi sang nilaw mi matataw ta na may yugiya nga ato sa pingin niya kilo di utas sa ko tigilo ni ammalunay mi nga lang mi pat kinutitukin ko lapas sunga dong migo telak takot ni jersey yak tiu ni jersey yak tua pi tu tililau me mat takot ni jersey ya real semalau tilukit tama ona tola tu sasa ko tikini amu ye kulik kur kanu idu lang mga ta onika tilukit pivali lu saking ngoja ta no ga pat ta na ka sa lo tok ni titu na malokal no na titu tu sa katong na ri lusiu. Hello, good morning, and welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Arakaluit studio, today being Tuesday, July 28th. I'm your host, Lisiana Vepic, here with our technical operator, Jamie.

0: Tēmā kau I mayuga lau yu saula tusi yu walua katana inuit Surikam Paula Council I sisi ku kate mana kapti lugit piyari pala lau matatamani pina suaku sari lau tatinni tēmā tu sakti tini anaka lau katta no ta missi bauta rejattinni tulla tu sakti tauni agatta tana I sisi kunnut Nerwartau lau tunu nawiru miu niki gartui ni arlo ni arlo ki kutik tana le Tamas minga o ila nero ato ni ngani ni lea til logo tas minga o kalo to inui tas sogo tiki ni ang nagatu ni pili ka tiki juman nagatu ni git tana si bata pe met ang tito lo til logo ni lea lang manila to sa lo lo bot kani lo lang mga
1: ilaging na inuluta ilaging na aksuaro tunga viga katatigo inu katigi tiang ng mon Atang man, atu takaklone. Kuyan na meng o mayunga. Ang ayok ka kataba nito ng mata, ikarong nito ng mata. Thank you, ma'am. Nuka karo, tamani kiluto ay rin nga. Noa kuru karo. Ay para... Ketong aku rukaru, engo tak kurugaru ay sasa, tabane mata, koyan nami. Ila ka umangwa pik sungaru, ila ka umangwa pik kata ilaniko inuluta. Kauye magata inuluta, ila kasungu gata tiguang niko, atersiniko. Tukso ka umaru lutaro. Kau yung madlutaro inuin at jiging ito kataktun surlo ayagi yaw yun, ang utakatigi yaw yun, noa kurugi yaw yun. At jiging nga kuru yakto ni ilakaw pagkarwasuta. Aglan, kau yung marangat ta inu katitini ilagin maringi karwasugo ilatari wagtavot tuklurasuta. Uktutigi lugu kallunano ilinnea rao se maga maakaguno unuktuno. Sila tuk sarving me ilinnea lunga.

Inui katilau sumung mata upaguti vatlunga. Ang nakau yi mangitaga inu katiga taku innau yagakku. Nere yaktok paksuno ake kangituni. Ila katingarirangamin. Takuri yagangakku toksurak paliksuno ake kangitu katingay. Lakatta daksuno ilagi gumaruamun. Inusik kuvianay nakatang ito. Narunang ito inuluta kauyimayavun. Aksurong naktukuk patluta, kuvianang itukuk patluta. Kisiani ilagiing na tunga vekallarikto nagling nang min. Nagling nang min tunga vekang narakpara. Ilagiik luta kuviasu katigi katta. Nere katigiik patluta. Amaru kiksang naktakarirangan sa'y maksauti uvaklunin ilaging na. Amaru nagling na adjiging ito ko sakya katang man. Ilani ko ilagig luta sukukta uvaktugun. Akiya taw na sukluta nagligi yawramon. Ilani ko akaw kuyivang ito garwa nagligi yawrakaraklunin temang. Kisiani ilaging ng okasaga maadjiging ito tiyo katang mata. Sakyak tiyo katak tong adjiging iningin ni ato tiyakang nitin nilo adjiging kataw tingi karwaslo ta. Tana ilaging na pigyago tiki yung makawya ka tamani kati makataw lunga nara kataw lunga ilaging ng mito sa katayin na kama. Ikping na lagi lao to Megan alas kamiuta o kalak tilo ni choko kamiuta ilagi garawa kami gi kingo magi vaklo ni gi unga gi vaklo ni gi umiaku upakbara o garawa vaklo ni gi te matao kalatli nuna ng mingatun ilaka o garawa ming mata kanatami kanatami uta ilo kalatli nuna nun isumaksoklo ti upakatta ko magarawa vaklo ti ilagi kaming inuin nunangan ni inwi nunani in ilagi tuin nong mata makukto o kauti yung mayaka narak to kang nakpan ayong ito kakauti giluni inu yung karawsi mang ito kinatuin nang namituin nang miuto garwa pa piyariok sarea kakto tamatatea ukariok sarea taktugun pisugi uksakat taktugun. Te matiak tau ki gartu yu luta inung ni. Papati yu nasuk luta pi yu nao titit nilo. Sapu ji nasuk til luta. Pi yari uksare aka katak tigun. Uwan ni uuk tu tigi yakak lunga. Tau vunga nunak joa mi katima nak joa takak tildugun. Nunak akasima yu New York mi katima tildugin. Upagi uteak lunga. Inugi aktu mariaru lune nunak joa mingartu nakingaguru yaktu nunak akasima yu katimatilugin. Nilia yun nagama nilila upillaklunga 3 minutes kiglikaklune. Nilire gama kauyimara ungitaka. Inu katiga alas kamiuta daily sambo doro kailune. Uvan na kauyimaduni kinaung mga ama. Ilan nagisikaw tigildugo asi ilakakumaruamon. Ilan na resikaw tigil lugo kao iti palaklo ni ngaro kano awro sa kasungong mga ta katima vigjoang niyo yu nunak joamin. Tema tiyak tau katima yakto riyoklo nga tema na tau nunak kakaksima yu katima vigjoang na kaktil lugo Geneva min. Ika yoksok tau vigjoara oto nga kalaring nun Yamaldal Amarkupi Klais uvan na kao yi magaming ika yoksok tau oto nga. Kau yung maruangin na makano katimasungong mga ata Geneva min. Teman na narunay kan na kumayaga. Inuluta na kingaro ako ta. Ilagiing na tunga vigiloa mo yavun. Ika yung katigiing na tunga vigiloa mo yavun. Inu katigi terne tunga vigiloa mo yavun. Pivala kataw tinasusungo yugun. Kisiani temei karatilugo. Tusa katakatak simang mayugo katimanang ni. Kau yung madlungaro. Ilun natakay kataksaktao kataksimayo inaw yugun. Inu katitin no aglan. Ilan ni ku ukaw jawa vaksata. Inung.

0: Anong na yung mga?
1: Ay, daan na. Uhali makadigay kalaw tugu sa lahok ni Rota Kanu. At ako nakasang mga kailin niya ti nirisungo mata. Ilin niya bimi. Nirilakin ni nirititaw sungo pat mata. Nirilakot ti nagitahan na. At ako kaya lagun na lahok mga. Tay chunga. Mga sore lalaki lahok tugu ala. Tayo mo.
0: Unikaw ti yun nakpitigo kanok. Pisukaw nakpangurong mata kingang miyo. Taman na unikaw sa yun nakaviyo.
1: Eh, dakwali. Uvik ka vu, kao tamani ito eh. Kao tamani hinak mata. Dakwa, kao si saktaw ng ituin na musu. Sala kay nakasak ni kuvalay zugu. Kao si sa inakluta, pisut ka vu ni. Aningin na sumum mata, uvik ka eh. Eh, uvik ka tungi ugalo. Ila, pigasuak tamini, aswila, tay ma. Pigasuak tamini, pila mata. Uvik ituin na takka.
0: O kao si saktaw ng pe.
1: Nau ka.
0: Koyan na may ngayon yuti, pikuri katigi vasi. Ulo katiang nakpote.
1: Ibita.
0: Bye.
2: Dan Darlene Hutchinsa, naging ang miyuk. Hato sa akin, natitako ay gusanak sa laong matitawan. Ipili rin akpang, wasi maningin nitawan. Tamanin nun na wumi. Ilapik ko naktuit, upin naktuit. Hati teme, liyo ko tatutu sa tin, titintu sa umi naktunit. Ayaw ka sukat na ta. Ilatawan ito ka king salang me. Ukang nga sang ilaw me mata. Tawan ni hamalagi yangin. Hamalagi yangin ila takkakilaw tatin ni. Takwa tawan ni kiwalang ito. Tema sang ikat me mata. Ilanun alibu salam ako siyo kikati kumaan ito. Tana salang me ito. Yumeyo kaya nga. Tusapig niya kati kulakon.
3: Ayo
2: belajar. Ulah kut, aduh nggak setia kan?
3: Eh, kau yang nama?
2: Pat ngai.
3: Pat pinok itu.
2: Pat lisiu yunga.
3: Hai lisi.
2: Hai. Ulah dia ka, kau yang nama ulah. Aduh ina aku nak betul kalau di kudus asal kau di getil lo di tema. Sekingu ya si, kengu pasi masalah muli tain nato si, mana lekanu ipi ulah ngoyo.
3: Tidak, atta ko ya sa igilya kunang tigo sana may dato ko at sa moto nga ako dilo no na lego sana magon na sa mga law manila sana may wala sa mga dokta sa mga sana man ako sa mga tela tiwal lang may le sana may kuno wala sa mga law at sana Okay, Iglut ako din ako nang inyo ako yak pa dito wam na kung amano ako nung yak si Mayara ko kati ako nung yak si Mayara ko kung loy ato ka kano ang ati kati kiyo ako kata kata ilay tigo hamis tigo nila isumalilo ako mo sa lumak dun mga yung kaya ngan ano nun na tigo ikon nga na abot sila kay ikon na nalugi tigo kata ko na kata yun kay ti yo amma salam mo sa loob ko na nali sa ko tuli yo lap ko kalu yo ko na mga telo unik ka kasi sa may gamo pero isumali yo amma no nali bu salam mo sa pata iklo ka tu at ti yo ko tigo nuglo sa ni ilamo yo lang ayun sa ko to jang ito Namo yo na ngayon. Kuya yan, kanang bayad ako sa nakatahan na ko tigot.

0: ami chole no na le lai ko hokke salam maksa ke gam mata te ko an ni no e
1: tema ki ko ila no na le mata ko pe kata lo ti sangir ti lo ge ta ba ni no na no na le ni bolon ile nangit te me le lo kan
0: e no na le no na le ni tama ne sel le gam mata au yak ko so one in the one
1: I was not going to be able to do it. I was able to get a job.
0: Aku ni hamlaku kakilik syahab tu gini wala nama tu meyung wama kakilik syahab tu 1.1 million kukusi dalam pinga sunit luki ni tanggung ni kiwa nama lo isi maksyak syahab tu di dalam tu kusyak paksa wala fila tu nama ala luna di gupi gali wala kusani tusya siya wumanin tu guti nama di isi malaw ama tagunin niya kani at liksak ako ng sakpal doon ng gagham na kuwa kung ay sa gayak ko nga isi makatak sa mga mag-ukiyo doon eh at liksak ilo at ame ako kang makalak si doon kung paan na maan na ako ayaw tinilang ato ko siya ame ako sanig ba ilo at amo sila ako to sulit pa $1,000 na kasi tubig na 750
1: I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house.

Hola, kuta. CBC ukal tata mui pebeli. Ubang hausa ano tam. Nuna po may malagali otak diwa kahokan otok ay na sila si manang ito. Arawa minami na kutigi jami ni thousands ngin ni government hako ni contract tahatak si majuning. Amalu atako namin na kutigi jang ago sanak balaw tanga kasi ni ilangin no tuloy isumalaw tigi jaw dong. Nuna po malagali otak diwa nga tahan na kawri sa taungin na.

0: hatak lektuk kinaw da lew si mamanga government to hakuno contracts ni ilaut na mi nakakataw maadawa mi to mi Envision Insight Group takwa $500,000 ngulo ni government to hakuno contract da lew si medyo 2021 mi da banyaka gojo ilaut ta na maligalew bit juwa mo nero taw kan nilaw si maman ilaut ta na kasi ni liberals kuno nungwa nilaw si mamiyo NDP kuno March mini Amaluta na namin ako tigil nga sa nakbalik to niyo. York University may kawin majumaring Ian Steadman o kalaw to ilawit go government o kakuno malitaw ko dyan ik malitaw si matiyak to malit si matiyak to maligaliw tiyo na minin amalaw o kalaw mo dyan si manlunit ang maksimang ito amalutaw ka kasi anita ako government kuno akiraktok tiyo dyan damat siya mga ipigusuin na kasyon na ito Tidak kasih meluti CBC kunut conservative on okey tak tu mahasi sakti gejangan Bob Zimmer. Oh halau tu ilaut gur tana sanak baik caw tiga gejah halau si maju kalau maligale tak jua aku ni kesian ya aku gue terlibat nama sanak batai nalau tengah Dav Conacher tana Democracy Watch me pergi aku cekat tau si maju oh halau tu tay mago sanak batuin nang nga jang na mangito sanak batuin nang ning na mangito ala tay mata na sanak pat ning ago suli nami ni khuti gimau kan ko hala mo jo ilaut go suli kinau je le si matuin na ya hatu envision kunno kunnik government ho kunno contractor hatak si maning nut maligale tok jo ang kunno ne kunni takot pito hauti ni noche balle ningi oksuk tu me amisong upalle jun tako 8 amalu khulit akun ningani tuin ubike noche balle hatak si malato ka guni hanga tu ning inna ni ukha khate kha khatak tu tinu sing mining inu sing ta me chanun amalu tako tu sa ji ukha tak tu ting atile ukta wat tu ting amalu tau kha sa ujar mo ukta luting Irene akitok tanay lagi jaw jaw bikano halaw to tay mago ilipalle siya to nam minang pilawak to may anan at siya nga tapirok sam ni galaw si majangani
1: She's a family and I never
0: ilagi mawk amalutaw to sa loa law si mangita nga kano inu sa halaw mga Queen's University may nga to amalunat silik pito kalagadiko sok to may tamat siya may nga katod yung katigitun Government of Hakuta ko $480,000 ning Tunisi lao medyo ikuwa ato mo amalo talok doa mo tako aka guno taliman o kadyo si kanero na niya mata. Inuit na nakdoa mi ukati medyo gijang itako ukiutak to mi hanuto na katidyo to kasi mo mata ilagi jaw luti to sa ajit. Dorothy Edwardson tane to sa jo semana to 1986 minik o hanau to ka tay mago ilipalle ko ti chachien
2: to sa ka ki kan ich si suit ka lort at karlan kan ich si glasi laranga ka
0: Hilda Wood has tane inu pe to sa je o hanau to ka tay mago asingin ni inuit o hausingin ni to sa je tay mago khuwe na si ngujo
3: Kumani, tema ang lago ma, ilis o digisit ka mako, notakot, ilis masukto o kaptitnik.
0: Tako ang lagang, ang kami nag-uuti ko ni, tako unikakalama dyan ililaw ta ni. Ang malamak ko ay kalumiyo, tako inyo'y kajali ako singin ni kajusititikan ni kumadun, kajak society. Nga takwa inuit nunangan ni hajam ni simiko hatak si majud ilin ni ako ti hatu ti sana balel lo tilo. Pagi atak si hataw si majud Robert Comeo halaw to adjiging iti uti ujui go taman na silangat nunay malit to go kayo takto me.
4: Just like the hamutik or just like
0: our... So lo hamutit ito o hausat lo ni takwa adjiging iti uti na ujui Amalu tako hajali on nak piu la kubian la kepatu pil waktu mereka kata lu nigeano hajali o kosem ni utak tiba le nama takoilin ya tamina mini hawjima jamini lo komeo ne ruto khadale on ne khata.

lalakut tungas tiyaga sa mga nakul lang mat udis ng awat lang udis ng awat ikay na lang may tilo ta 925 ko kasi ningan itong panin niya kata ulumi ay piyuti lugo July 28 tiyama tisam na lang may yugut ta ko ilin niya tinila tawan panag tiyumi ilin niya sa malilang matataw ng akal na nanod kanilang

0: Teemme eight ngulluti la makkutuit ni Josia qiasimali la umme matavanga panneltu minga tutavanga Saskatchewan mo semalluti taqqaqala umme tani Josia titaulluti taqqalo taavana kanuittu la umanga pekatautillugit ilinneqita walliatillugilu taqqununga ni Josia tillari qattartunut Tak aku juga ilinner binganit kutin nak sama ilinner tujuit. Tapi ni kata orang memateilah. Tapi nanti jauh nak tunjuk Nunavut Fiddler's North. Nunavut nak tahu. Ulang aku tengah suka kena orang pita kakakin nak win.
1: Hai, orang terasa selutak.
0: Tengah suka kena. Koyan nama itu tabu na nalo tikut susu kau tiki guna kawit. Sebulan pama kai, aku kain naga kawit. Tabu ni tu kawit. Asing ini tabu ni tu kakan orang nak kau keluangan.
1: Ya, obat ni tu tu ya mah.
0: Sebulan pama, unika kain naga guna kawit ni lah. Tahu na nakalun na ni naga laut asing ni Saskatoon Orchestra naga tahu. Yutaman nakanu itu lah munga.
1: Alene lotto agagattone ela asane agagattone alene lotto amalo asia enwe pingwa khate gelloge alene talogebo
0: kesuliten tavani tilis qovegin parlo qiyuk kanwe leotititilluge ela jigin itun ilil nerte tawgulo jalo tsogasi
1: Alene gana pagalotaka in asiane inunne khatita tunga ammalo asiane agyaga khatalogama ila new songs ni imet agyaga lawatta alene talogibo
0: inutani like agya Katulah aku sih teman nalar ni itu semua pisau aku pelajar logo asing ini kanu ingin sih ni ililah aku bisi.
1: Ya, ililah tabo Cumberland Sound. Avery Keenan na sana sama yang amalo Old Grey Cat and Shake It Off. Yeah, shake it off.
0: Eh, tema sing ila inu yako siyong matela taman na agaya gan ng ila kapiya kaya tumwat ilinu ilin niya kasulogulon niin. Kanuli taman na kisimi pidyo ta kato di ilin niya palya lilok si Mavio.
1: Ilin niya palya lilok si Mavio. Kim amalo Greg. Mga katatu te open ni ila kay vinga pala sa mate ini ko matin na te mga pala yo ila pala lo sa mga ammalo na kwato lo sa mga ma you kan mo age ga gatok
0: eh ali ani lo to so you take ani ni kwato lo ni kanu ni ri lo kli ni kwato ni mga pite kani ni kanu il ni ri sin natin lo si Mami anak itu sosial.
1: Alene ko subing alot tong Saskatoon me. Agay katlo ta ame soal alot ta agay galaw katta. Ilang ini sa galaw takka inwe. Last year takuyak ka. Amalo this year. Asan ino ni takot takko nga alene bing alot ka.
0: Te matauna te yo yok. Pancake hand kanulla enu titu nalu yagalo kategi sata nalu kanu itu loka
1: emito agat agge itima itime attualone ona takiyuko taagolo agge gammit tamong atto agge khangima okatta so tanna pancake hand
0: Tema, tasa mga pagkatawag tilo tinila na wala tayo katawag tilo tit kanu tu seli manang itu nilo ni tu sam tu sam nak tak kulo jalan ke pesta ikan ni jauh siapa tu sih.

0: that locals could actually join in, no matter. Makuning a pigi ala tumikai ilit si sana ya binang nginik nikining. Tay kang gawang niya bimik niya si mga tasi nikituin na bit, nikituin na it tamani nulatin ni nikit ango na si patasi nikitaw tang nagot si sa alakaw si ako na makitusi. So marutay ko a bini si tao tayo may tao kasumiyuin August 15, walak pa 11:30 dana wamak pat dabani town square may talakdoin. Ikalam na ayaw talaga ako atok daw lakto abay. Sulit daw ako ipatsapay ako ilang ito ko sulit. Ang sabihing nga lo, sino ba pinag tamani ka ipatsam. Ulokat siya ka pinay ako siya, kawin makatakot siya, ilaw kumakaigot siya, lato sa kalsa kumakaigot siya. 1-888-896-3135.
1: Kapijaw naman, tanap, tuwabang natukuan, nakbili ako jaw lang ito. Kinguni nga ni Adawale ako jaw lang ito ni. Hautilo ko pala si Kuti ko si Lilaw ito ni 28 niya kagulim ni Kevin Matthew si. Tanap, tigo jaw lang ito pa si Jatsa Zileng ulo ni. Inuak si Gaswan naman. Anak tiga jaminik amal ito ako. Maku, pika jagay akakani, pika jatuminang. Sule, kawin siya na ito pala si Kuti. Nuna pumilo lang kasi ako kuta ko pizza chahan na pangu si Madrid man na tay malo ami sweet ilo sana jaw ko lang tay lugo sulo ang umatingit yun tako ang lahi halun ni matuwir ni usala to pizza kaya kata 46 nu ang kakajaw ko na to si tamani na tay kaktu ni tako na kasuwili ni abing ata sila kanigajani tako at ausumi makunipinga sunilo ilo ko si kaktu juin. Tako ng la nuna but uhak si matilu with 167 ni nuta ni sana lang ala ok tuita banyak ka gojo amisu na pangun na kailuting kasi ni tako 149 ngujuin tako hatsi na ko palila ok tuit contract nu akong leo te ham ni kumun kaila bahiu haula tiji nuna but ilo la kajak jo ako nuka na ok tuk tako ago mana nu tasa na jauh balai ane alam macam kalau kesian itu banyak kagum mepeja kerja balai ingitun, tapi kuego usir jauh kaga hamata contract tak ditahu si majunut umer jauh kun, tapi malu alat ilangit ini cang ini ingitu ilunin, nu na buka apa maku ilulu kumar nek si hamata 3,000 nik akagu 2030 tikipan, kesian itu suka itu 2022 minik 313 pijarir tau si majut amal 352 suli pijarir si magating 2025 mitah nana sejak tu kalau si majut tak kuahai pijarir jang itu pijarir bicang ini amalu kartu ti nuna bu illu lagi tu aku go suli nuna bu meuni illu kartu cingilu.

0905-4979-6101, and that's a local one here in Iqaluit. If you would like to get some information for your community. Ay, kwadok, piyaki si Joey, piyaki lang ito eh, patsang, dagwabi, to sa katsaw kao Joey, down nga August 30, November mo, tamarap pala kayo ng nailangan. But ako ano na di pa ako yakot, kaya may isawala ko sila ko, wato sila, dagwa, ano na siyuti, ano yung malatigid to, ano katatuin, nukakbaro lang may ataw siya na ako tiin, takawulukik si malatang maratang, kailak, tayo may na. Amataw, kawiyak dito, takwa, ayo ka so, di ko majiwa pili niya, di si sinalaw dito, kakuli 18, tamawa 30, muna na miutang nik, takwa, kawiyak di uwi katuhan, so yun, hanok, taman na, kawiyak New York, ibi, atong niyak tangin ni, hanok, atok daw si utang mga ta, August 10, August 14, me. Takwa ko, pinuang waktu mekhai, katu ya katigit siya nang mek isa makatigit siya nang mek ato kung natuwa ko si daman na kanak no kawai sakta si uta mga ato siya na ya katsiyok ta kuhaya ko suja ko nakpuit uwi katu kanak sa uyuin dama tumamit sa ano kawai kaya ko matuwa ko si www.kawaiyagakti.ca/youth dash research dash gathering kau juga berhal nak kosin sulit untuk makoi inu semut linear nak inu urut senang mereka imangar lekar inu urut senang ming ana cora otak tu pilot tu hatu menyukakan dari mereka dalam semua manila dari nara cara semua yang ini nak tu menyukakan Saint John's ambulance konon inu si inu jangan itu kau mereka inu urut si gunak jadi gaya si temaku ini dia kau nasihat tu si gun si temik dalam me August 13 ma August 14 26 tahun 8:30 ulak ke five mo kasi nika dako uluk ini niya dito unak ko siya yung suja ulo silo dan na ake hang na ato talay hana la tayamik namin ilaw ko matuwa ko siya ala kay da na kanayak biskaw yaka unak kasi yung dako ako ato unak tabara matik kanayak wimi angit kami ammalo namatuin na tako manila dana Hemming Management Solution dakay ko da kating ayuin na ulo ni Hemming Management Solution at gmail.com wakala uti na check yay 867-222-9174 mo to wakala ko na siya ko si dakay wa anay may nga kala si buwa mo rektor-rektor na yun at ajaw laki wa. And also, here's a good one for you, St. John's Ambulance, Saving Lives, Standard and Intermediate First Aid Course will be happening August 13 and 14th, Thursday and Friday, from 8:30 a.m. to 5 p.m. each day here in Iqaluit. And by the way, it has a per seat price at $310, and if you would like some more information, this is WSCC approved first aid course for work, home, and play. Dako another night ko takatsyak to ni WSCC kuning ilin niya tisi kong mayuid ako ayaw so di kong mayuid at ito ako matuwa ko si email nga Hemming Management Solutions at gmail.com or call out there by 867-222-9174 or call out na ko si Anna. I had a doctor at August 13 and 14. So we looked out on Pecosillary Week. I got down on a Wotzilla to suck with me. I didn't know this is so happy and had to win that.

0: mit persiyok ikising meyok. Tafa okau si tukingit. Udlumay mo ngayot okare masaktak ka. Pauro si kiyukta inurok samayok. Pagnakto kanagiyani nun nagarang utilugit ikaw mayangmini unikang nangmat. Inusang utilugo ananangata amaklune o ammaro anananaminig. Ama makataklune sukuy sungmat. Ikaw magitlune nilagtagay aktuit ilaging ulutik. Kimuksikot. Kamutagarang mot kimuksiklune. Takwata uknutagay karoksi mangming mata. Tekunga kikirtakjuamu te yoro samayuk Broughton Island. Manada kikirtakjuamu raktuk anguna sugi akartak tillugit ilitilog samayang minit anguna sukartak tillugit unikangna ang matatunga suktilog labo.
1: Ay, uwa nga Paulo kikirtakjuamu yunga tamana kikirtakjuamu takuro yunga kikirtakjuamu takuro yunga kikirtakjuamu takuro yunga kikirtakjuamu
2: Pauru Sidli, nami inuurol nukpi?
1: Inuurol si minyo yunga taiva ni pannukto khanigiyani teina amishwaru nukha ilasu saumaleo vattu upattau katai nukto alu siungu yurnu na avataak siungu nukasta yukhandaakmi katai nukto alu pannukto mouni Tawon kanigi yako luani inuuni kumini yunga tay kanisi bulik kanu nakatulu awatak sa umi tawon inuuni ko yunga panutulo awatak tulo ako nengani tamaan upang akun
2: kikun nili ang iyo ka kalokpin
1: at ang iyo ka an asasa kanum kaya mga yunga Atas baga inuun nila si Malimanyan nung kau pa nga inuun nila tiglunga. Ipasya nga sabba aniya mo toko yung minyulo niya sa taga kau tiglugo inuun nako nga ananagilak sa kali akaw loso akamme at kaloso. Asasa gajugulu anana gajugulu lo sunga tego sedunga ubago nila katang utigitigo asasa kalau ngunasta inuyo menyo gama asasa ga kausilugo kaupago kasulaba inuyo nil nil silugo ane yu menyo man tay ma asasa ka ngay lo sunga makisalaw sunga tego salaw sunga
2: kanuli Sivud lepam mi ikaw magiyakapi suko siuduti.
1: Tayma ta okakaw ka mata ko sibulik ka abatasyo minyo nakasyo minyo mata tayka ni bay nutaka minyo kolo yung abatasyo mi tayka ni suko sulila sa simangit yung Kisiyan ya siya niya ultaw nunakaluktid lugay tako si Bulika. Ananaga, angutis sa kanyo yagalo, angutis sa kaliyo gama, gata. Isiliguro na kami, panito ulo, awasakso ulo, akong nga ni tamani. Nunakaluktid lugay, suko sirilo, simabunga. Sibulok pa, may suko sirilo, paliyalok tunga, ilang. Mikilo ko doon nga suko sa rog tumuniyo ko na dama. Amaktaw katak nung ananan nun, amalo. Nayan nun, amaktaw katak nung suko sa tunga. Amalo, ananan niya, amamaktaw tulo nga tayo sumani. Suko sa rog pala nila ko simanyo nga. Tapba ni ikilo ko doon nga kami panuktaw. Abatak lulu aku ningan ini nak kata suku cepat dia lelak si mabunga. Tapi cuma nak kamu sih nak kata semua tilu ini suli si kecil asuk tahu dia kata semuanya tilu gigi gula. Kamu sih nak mukisir ni tanang.

0: kilo after me. Samani look at the top of me, not to look to all around him, but also Magalong one. Tamakuninga, begin out to come to go young. She would look by me so quickly on my show. Tama, okay, kuna, she loves him, Magama. She is the last in my unit. Sinali ako si Mayun. Sa ako, ilaw ka si Mayaka. Yung magiging. Sinangan ni Pingasun ni natutuwaro lang ako si Magama. Ila si Uling ako, natuwag ni Kula Galwato nga. Sa iku at ay kaumay na siya ka Pingasun, natutuwaro ko lang ako si Mayaka. Asulya, natuk si mama ka matao sa mga kisa malun ni kisa ko siya kisa malun ni ni ulit sa liya lori lao sa mga makasin ni namin uwa nga pisi malangin ni tayo malin ni ulit ko na ulit sa liya lao sa mga kisi sa ko kisa malun aswa lolo pikulig yung nga Uban ni Piko gano'n at isa mamagalaw na kasi ako yung tuktok. Nirokin mo. Nirokin mi pilaraw matalaya sila sa ako at kasi ako tigilag kat isa man. Kinaw yung tatwaraw kung anamin o iwang anamin niya araw pilangin no. Kinaw yung tatwaraw kamaasulila litaba. Kasi mo nirokin mo yung kasang nagyaktu. Tuyaktu nga. Piyugi watan ni tusugi watan ni piyo alo rak si mga bay si kok takto alo mama. Tukila ko ili alo bay si kok alo. Tisa man kusok to alo mama. Bay si kok takto alo mama taan ako baya ganok pati ako jubi alo si malaka. Nami nung lunivi ako tamakit yugutan na bay si kok alo. Piso kata ko nung tuwal mga bungato ko yako, bayis ko tuwal o walo ka ma. Tayo na tayo ma, sibul di pati ay makiso tayo kaya nga utigil ako si Mayoyata ka. Uba nga, umayok tami ningin, nagtamak tayo ko nung kasi kulo nutisang manon. Kanulo, ame ko nung mga makina, yami ukaw matang mananga. Tahan na to akaro, bayis ko akaro, lili akaro ka. Tayo na po igulok si mga itakatay ma. Pigyan ako tigiluyak si mga katamak ko nga nilo kami nilo tawa to ni nukiyong ito ni.
1: Wek, baisiko kaya akikiti ko rin ng matay. Kuyan na may tami inipili uksi yun na sila o kavita suminga paulo si kiyugtang mit. Unikartilugo. Tannari kuukaa chungmit pivalia yuriki yuuyuk benedikta kajeittuk pivalia yuriki neangmat tunga sukit benedikta.
2: Ublumit. Hidettiäro tehannin nunnat kuukaakadu. Hidettiäro adu ukraasin taunna. Tarjokkutikku ukraasin tai mana macam hidup kudu tahan hidup siapa ini itu orang ini itu tai mana Allah kawan dia zalim ini tahu nunga tahu ini tahu nunga tai mana wahyu tak mata angun hak tak mata angun hak takut ikut ya kerak kita siapa tahu tai mana ini kembali ini nak dah tahu ini si saya pun untuk dulu, sekalung dulu, kenyalkan dulu ayok nak, nanti malam ayok kita muncul dulu, tengok ni kuat ni cekikut, saya mak nak aku, tengok ni, saya malu kalau tidak kita kalau kita kumayok, mayok kalau dia nak tu, lalu nanti cek. Pin haput haputi haputi to kaulak to atuwa tak to

taksima ning kunya yatto idga khaga kunya ningo ni tem me tepte kuma ya ko inyo hukto ko di kyaro ku tepte kunga ko sele ko ma ni ka po ya to ko ti kalum ti kalum ti ya ko ku ya na katta ma ka po kuni tepuni hapo te ko ti ti kadi tejunga kadi kadi mo ebu kadi yelo khima de mo kiyan ta ata kimu ma tak to lo mo te kadi e kadu ga di mo kan kapok ta de kat tak to li te pikani apo te ko fikki ma yulo lek palyalek palyalek mata ya ko e kadu tikku yakin na rin yung nakakakita ang tiyakap na o yung lakat na tutuloy mo ni kuwa ang nakitin. Nakitaktir mo yung tap. Dahil malaan na kalukat na tutuloy. Inurupto ko si kutahag ko at ako na wala ako si tutuloy ako taktik. Tapaw nga. Tutuloy ka hang nga medyo ipasani ha. Ang nagwala ko ng tuktulya. Tuktulya na gani, huli akong makto na gani. Tuktulya niya ang nagwala ko na din. Amitya ba di tayo maamitya ba mo paglalak to ang magiging ba ni tuktuan ni. Huli akat na kita ako ng mga loogulong na loogulong wala ang nilo. Ang nagwala ko na kita man. Tunggu awak tahu lah pagi. Lumia tamu aku tamu hang nak pak menyek menyek mimpi mak menyek menyek tak cek mimpi saya nak main nak. Terbalik terdak saya ni hukum ni awak ni hakam ni. Awak jatuh tahu kita melu lutut 24 lutut. Awak nak terhalut. Tao ka takto alo himan yung matauwan ni. Kuwahog ni. Ang nakakaan na matuwahog ka takto. Tao nung alohan, kuwahog ka takto ni. Tao nga din yun na mo ang laki tao. Tao ka takto himan yung matauwan ni. Uwan ni. Kuwahog ka takto ni. Inuhugto ko si kutin. Manihulak si tao. Kalok. At damata. Tak mungkin tetapi inilah tujuan tetapi tahu nunggu orang ramai kena luar kita waktu kita nanti tahu ni awak kacau tuan suruh temani sila luar itu milu tapi nanti sila luar tak tuan. Ilalok pala ka tingin ni tayo manamitahan ko pero tukutit ko pero tiyak ka ang kulitin ni ito. Nunan ni tayo ko, nunan ni tayo ko pero tiyak ka ang kulitin. Pero tiyak ka ang kulitin. Sabanit. Tayo ko ang ipiraw katakto kulang mo. Kangura, kangura ko tikuluwa ko. Pero tiyak ka ang kulitin. Tamaan. Pero kaya ko, pero katak ko sa iyo, nakuha rin na tamang inunap ko niyo. Pero kaya ko. Hindi paong nakataraan ng kambahuli, paong nakalaktok sa aurora. Paong nakapagkamitahan na inunap ko, paong nakaktok sa aurora, ano paong nakataraan ng kukam. Kaya malignire, nere ni kalok ti tao lo ti bilita ya kuli. Ti ilio katak na ti do. Iksuti ki jak kuli ubogu. Jai ko iksuti ko ti kut. Ti ilio ko ti ilio ti tema naik tu. Tema naik sakto. Nepe muglo. Iga ju ti ilio. Jai ko nekitia wuzao lo katak mati ikaluit. Hatung wangmut kuli fekluit. Nekitia wuzao mati taikwan. Mas gusto mo tayo manetim ilakat takto walak tayo isumu isumu gupit.

0: Atungwa unak yung ako ni Kaliki yung nakdolog. Ikitiyaw lo ako tamo tatay ko tayo manay kako. Tayo manay lo ako tamo tatay ko ni Inuhukto wali la yung nakdolog. Nakikiyo marami yung yarangan mo. Hindi nakikotin marami yung yarangan mo. Ikitiyaw ko lo ako tamo. Tayo manay kako. Ulap ka kalit si tao kitong litaman ito. Tayo manay ito. Aulak si tao kalit ka ngamil inyo. Takotik ko tayo kakuwa ang lakatak. Kuwa na marok. Kasi maaya ng mga kanak ni ulin na wala. Sila si tao lumakuwa na katak. Tayo manay ito. Inyo, takotik ko tayo manay ito. Mama. Taki walilalak kito mo tayo na taki makita at sa pinahapot sa kutikot hanaraw at ikaluktang niya na lupo at pinahapukat kapuwakot ang niya na lumigyo kakibang niya ikalut kakibagtaw kay kunikitsaw lakat sa mata ikalut tayo manis ako. Tanong magkagawin ito ka mauba nga. Hindi tayong nakagawin makinita ka. Tanong nga kung muna nga panta kong magtakalap. Kawin magtakal ako. Tiyan namin ang tatulog ito ang nagtakotang. Hindi tayo manya ito ukrak talo ni magharap kayo alito ni hindi tayo nga. Huliak kita ito harap kayo alito ni. Tayo manay ako, tayo ni kuwang ng lip. Tayo malutaw, magkipad. Ako siya ko mamata. Inawlak pa siya, hulito kami ni inama. Tayo ko ilay, hulitikik pa siya ko ni mata. Tikik pa siya, ako siya ko makita, tayo ni kuwang ng lip. Tayo ni.
1: I'm going to go to the house. Nakikita ko nito nila ako katak sa lukap din na kimangin niya. Ako yung nakalawa katak. Inuhugtugal ako din. Ang laki katak sa lukap. Ako yung nakalawa katak din na kimangin. Nakikutip din yung nakikin. Nakimangin. Umuho nakitak din ko. Not the kuwag do pilan kuwag ta ilan nagdara kakulang na kalimutok kuwag no katak tinita tapo ikatig mo kapit inutan niya kuliya katak matuliya kanito ko lang muliya kanya kapit kapit ikanit ilinya kapit tuliya kuwag no katak tinita tak kata maknya mata ia harus kita untuk keluar kata mata ia itu kamu kau kata mesti dia itu keluar kata kita akan merdu lah kita mesti nyuma

tako neke takao azu neke takao azu tuni neke takasuni oni asati uta kanu omia munga wat omia tinu jasi matia mat taima ogitia ra asati go tasi ma ayo si vigi si ma lafta ta kan sikuru unga tanu ma ta rakpa wa ta unu tasi yo dilu takari toroman kisara asatu ta kan sikuru kisara ta sini la khuta ma tu patla bu tininga bruni u bu di ma ne khuta ta una sa ru cha cha bu nun a nun nai na cha si du se am u ru ti la khuta ang ka mo ra de lo bu a de sa pa ru khuta kai ta ko ta ke pan ne re ki sa na gi u mi a mi ta ba ne cha a vi a se ma ga mi kingu ne tin ni ta ku ga ti go u wa tin ni ma le lo chu de na o ya na ng ga ro bu ta ba le ta ma ne pi ti ta ve o ka sa ga ni si ku o la u ma ta si ku si ku ta a va si ma da ga ro chu na ma ri ya tin ni si ku o la u si ku ma ta ta ne ta u to jo a ro an gi u ma ga ro ta ku sa u ma ta ku ma ni tra ma to ga ro chu ni kakil rapti gunu ta khwi akku take damon anyar tu ya tu na tu ni bi ma khoki sertuma avarlu tak bane pil sanaksa khutu go angi yum maro ma sanaksa khutu go tarse di charo khuta take wa sulo ga sa ngan out la khuta Sulora sanga gura gara arsuta sikua gara urundaklu. Ilana sikua urundaklu ni. Sikua arsi urundaklu. Ima katarmataan umia ima yara katarman. Iktu tarmituta aresili uvunga tutaanu rakadlu naapun. Nuta papirosurta ni kikunia ni teikan. Aresi okaklu ni. Ima yara tuolla ni arami uvo. Angitlu. Ima yara gara arsu ni utoklu taking over one go in my party in the chairman I get chat with you so go attack go si vous ni en tan ak voir pour mak perak daman o mer arrêtoro man pine pablo na to pine arrêtoro man ang madlan no mas si ko mo tama nga ima ko you are tago sor itigan simiklu qablu naqput aqiasi sulima yarman qablu naqput qawri blu kikiyan niklu plywood kuru miklu ammaro kautaw yarmi kikinyad larwin nani nayur naqtartoguru iqtaqtuaru taangi karu aqtillu qilami aru yaqtu utaxuni taakuni na pingasuni tilumi axuni plywood kurumi lo kikiani lo amma kautau yami jagbu simiklu tama narisi kwa kahani rapti simik kuhano itum nelsuni imneru kia kadlu naapun ima kubu yuaru tagbu ma ilumu nani adat kuru nagawi nani adat kuru imu izakwa kudami aru kani chunne la simu buhu nani kamu raul la ila sikuwa kakunda tukura sikuwa kani tukura ataru kani chunne suni kisitu ina desuti wangi kakata taana ro sa simu yuvu taimari ila kanyan sanak miutau ro sunga ilinia asua kani lao sunga pekati juari ro suguli George kikalu Saskatoon milaksimong miganu ang ikaw maratlunga ila kanyang sanong miyotawagam ang ikaw maratlunga koa pigyak ti chawri laksimong mataykan ni 1968 mi takwa innay atatagaro anakwa tapaktilo kichokuro ya pigyak ti chawri laksimong matayka yoktakasota kadlunami mad mancher mi ko aptale da osimang mat 17 year ke rasuma si vudlor paulunga ko me manager ko da osima bua u ya ta e gotani new york vrasuta unir artuk se de ko an

tablomna tugumarni kaanu kuga nikhinna gada da umita ne gada tugu tablomna kuga tabila go solis asinni kuga ko ne to sutra tin ne da lo ba me na kiru no kuwe ne te na ne se ta kha kha ga la pe go ne se sa ti tapte ka na shun ta hon nai kyo kyo go tok Amalena akanani utagnamu utakuma kituktuvu umeaktuwa nukua altena utta umeaktuwa gana umutikita umanya kuhun tekkumina tekkumua tamani ukiukta tumiti niso alanga joalu atitakka minä alu umat tekkua umeaktuwa liukkui Atuak neok, atuak kukawa makungit, umiak tiyo liok tiyo. Pihirik kalilang nat, ukiok tiyo mika maana pimi suwala ng mat, nuna rito na ang uptungi. Ato takto banyado, vijaw yung mau. Kuna meto sa hoja si ilan ni yung niyo rida yung mata. Teko kawa makuhakko, inuit ka parisat. Inuit ka parehek ko ni tsunami at isa ko yung mga topik sunisigawin niyo lazo. Hino niya na kan miti niya sa alangan mar. Teko at parehek ko at sunisigawin niyo lazo yung niyo nakizli ko at parehek ko ni. Teko hayo na kiara mi Nakaji ki junya wala umati nyesu di marlo. Nakaji ni mi ha ili nya ki mega tuwa hakyo mi. Ta nya ha tata wa na ala nakka alo. Una uli hayam ni maat. Lagota ula umat, lagota vini ula umat. Anishu ni nyo piri chikala hinakyo mi. Tekwa Hajar kot ni malok saun ni gatta si kone tuwak tu malok tu lero si tu vea lewi ni lauk kowe ni si tu vea halauk kowe ni Hajar ni ni tukta mot ni kuki piara pita bennuk Tekwa amisura yara lai na manapi kabla hapta tawin na rin nari atatam na atahutu na hati ni pili ki hapta si mazak kamalakin ni lakta rin ya lo kuka si kito kala ta kisa ni li lakta umman hano anna kata kasi ang nini Atsa vide bahe wa hapte se matte mi makko vittu mi apulla oti se mi tuva si hapte tuva nyo ka ongon mitsu ongon mi mat. Keina vivinan mokilu ni nani. Ami su atsa vide kalla tu ongon mate tuha hapte li mi okkuti. Keina kasi meren mat. Ima kasi siya suti tayo na kiro ang manisuhalan ni pili siya kata ni kuminit. Tayo na unyak na hatitak na minila sa nala na palang ni at siya kata alam at aling yoktok akani varkuwa nila umisuta kuyuhugak tuhuga karamata hukukangan ni Tekwa lop muna dito katsabi at lahat. Tiga manok tiga kaptala lop. Nakuwito tiga masuti. Apakto ako kulo. Halina at tiga kut. Nakuwito ako magkisong pinyo kta sa nakimla yung kata. Tiga ko na yung kaya ko kaptala yung halima ano. Eh, nalit siya makatla yung ha. Kaya nalik, kaya kwa yun yung

0: yun na, si Latoren Latibunga.
1: Ah, hai. Nakamuya makialalo kasi ulang o kendo uha ko dalak taon na si Medavid. Ulo si Tia lang abadi.
2: Ah, hai. Nakakakakit at kuhilyon na dito yung mga tekwa.

0: thank you. Yeah, thank you.
1: Thank you.
2: All right. Iba gutto. Kuyen na mi tamam nga tutulo kata. Ya. Tana atukartu tagbauti.

0: తక్కువ నాకు మీ మాగ మీ ఎవుట్టుని చికి ఉండలా ఒకమాట ఎంత చేయాలా కోసి అనక్ కమూట్ నాకు మీ పటిత్తగా ఉండవద్దు లెట్స్ గివ్ హిమ్ అనదర్ హ్యాండ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హావింగ్ కమ్ టు కుజ్రా టు పర్ఫార్మ్ ఫర్ us.
1: Hi, Akpik Jam 1996 Ngulok si Mayok Takwa ni kuwa Tunit Band Pingwa katak me yuit Hi, hat siya piu Hat siya winatwiki takwa Nipit saya Akpik Jam 1996 Ngulok si Mayok Akpik Jam 30 year anniversary Lok din ako Iroon na kayangin ni Pingwa Kasulang agalwaktu nga Hi, kumaya magalan ala kung nakain to si Tu sakat sa mayok haupat. Tu tabing itu tu nagaya hak mayunga suli hau jaga tangin ramay na hanga ilubak silak mga tamani kubjua may ilan na galawa ni. Sul tauk kayo siya lang galawak sunga tu tabing mit man na ulinga ni tanda tu sakat sa tuak. Ngay, nakumay magailaw tu kasi kung nasi mirat si. Hai, siya kaya ngayam mo Nama sekutu awal sama kata suliu ko silenya dikau kau sekain tangin hau pemuling aju atau siaga nuna bumi nuna siapa milu kutu awal apa mereka buat nubu ya lak tu gok sih ni kalah terdilo ulah kulo tak silegi lak tu sabtu ni anu laknya nak tak niki domik 20 misu ngunilimik ukuni halaknya nak tak plus 20 Sani kilo ambil nu buaya walau lak meja gok suku yuli tu nak gaya hak suci lo ulla kullo tak ciligi lak tu sayut. Anu gelak ni nak tak si kini yulo ni yulo aku ningani 20 mit 40 mut sungu ni lembik. Uku ningalo plus 16 mil lak ni nak tak. Umi yuk milo si kini lak meja gok nu buaya kalah hat talu tilo suku yuli tu nak gaya hak suci lo gok ulla kullo tak ciligi lak tu sayut. Ano ilak suin lo sikhin ni tumik 20 mit 40 mo tso ngon ni limik. Uko ni haklo til lo plus 16. Inuk tuwa mi lo nabuya balo lak mi yugok so yu litro na kaya hakso til lo ulagot. Ano ilak niya nagaktak sikhin ni ulo nik yi ulo ako ni nga ni 20 mit 40 mo tso ngon ni limik. Uko ni haklo til lo plus 13. Pupang ni tumil lo so yu lak mi yugok nabuya balo siludik. Ano ko lak suin logo sikhin ni ulo ni iulo ako ni nga ni 20 mit 40 mo tso ngon ni limbig. Huko ni haklo ti lo plus 12. Ako libi mi lo suko yung lak mi yugok. Ano ko ti sikhin ni tumig 30 mi so ngon ni limbig. Huko ni haklo ti plus 11. Ibu yubi mi lo sikhin iki. Ibu yubi mi lo suko yung lak mi yugok. Ano ko ti 1 ni tumig 20 mi so ngon ni limbig. Huko ni haklo ti plus 11. Salo nilo nubuyalak miyugok suyo yuli doon na kaya hakso dilo tat sila kay lak to sa tun lo ulagot. Ano ko lakso ni oan ni ulo at wag ni ulo ako ni nga ni 20 mit 40 mo tso ngon ni limik ano ko nga lo sa kilak niya ng aktak. Oan ni tumik 40 mit 60 mo tso ngon ni limik. Oko ni haklo dilo plus 11. Kaya siya miraklan like milo nubuyabalo lak miyugok suyo yuli doon na kaya hakso dilo. Ano ko ti kabangan ni ulo oan ni ulo ako ni nga ni 20 mit so ngon ni limik. Uko ni haklo tilo plus 11. Huwag tamil lo sa kinilak may yoko no waya lo tilo. Sugo yung litro na kaya hakso tilo gok. Ano kayo ti oan ni ulo kabangan ni ulo ako ni nga ni 30 miso ngon ni limbig. Uko ni haklo tilo 14. Kaya sumilo sa kinilak may yoko no waya lo tilo. Ano kayo lak niya na kabangan ni tumig 20 miso ngon ni limbig. Uko ni nga lo 15. Aw pala milo sa kinilak may yoko no waya lo tilo. Ano nga lak niya na kakta on ni tumik 20 miso ngon nilimik. Uko ni haklo tilo gok 18. Tasi yung milo sa kinilak miyo gok nubuya lo tilo. Ano nga lak niya na kakta atuak ni tumik 20 miso ngon nilimik. Uko ni nga lo 19. Tamayan lukod siya may sa kinilak miyo gok nubuya lo talo suko yung litun na kaya kakso talo gok. Uko ni haklo ta 19. Kaya ang suwal siya milo gok sa kinilak miyo nubuya lo talo suko yung litun na kaya kakso talo gok. Uko ni haklo ti plus 16. Noon at siya bumalunay na mi suko yung ilak to sa sunilo gok hitigalagpat. Uko ni halak to sa plus 12. Hope tell milo nubuya lak miyo gok suko yung litun na kaya kakso talo. Ukonek Lodi plus 14. Postville Makove Milo, Sikhanilak Majuro, Novielo to the Suguli to Narak Stilro, Ukoninga 15. That got the Casilia de Kahars again, the Ganun of me, none at Chevo Milo. Nakumi Marel and Alla on us again to see, Unus Chera Pilamasi, Hunga Pussy.
2: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

on nagsakon alak to si sa examen CBC UK ok tak timin problemi Tuesday o tilugu July 28 tamanya katigina kapsi mga Robert Kabitok.

ila sibulak pami sila kanuin na siya mga tag tamani kibalang mit o kalimala o lugila ang benipigya kalang aunok nuhiya na aktugok o ang lalunigok 30 ano ikiya yaklunim uni yung niya tamani 11 milunim akago sakin na kumaktugok ni gelo ni 20 mit uni yung niya tamani 19 mi kumaktunim kasi namin naman tika jami tema unnuk nuhiya na aktugok makutuin na relit unnuaw o ang lalunigok 30 ano ikiya yaklutim uni yung niya tamani 12 milunim akago sakin na kumaktugok o ang nekomasuni 30 mit uni yung niya tamani 20 mi kumasuni igluliga ajung miliun nuk nuhiya na aktugok makutuin na relita unnuaw o ang lalunigok 20 ano ikiya yaklini unnuksak uni yung niya tamani 12 milunim sakin na kumaktugo akago o ang nekomasuni 30 mit uni yung niya tamani 19 mi kumasuni tekeni igluliga ajung min kamanito alit unnuk nuhiya na aktut o ang lalunigok 20 uni yung niya tamani 11 milunim akago sakin na kumaktunim o ang nekomakto ko 20 mit uni yung niya tamani 20 mi kumaktunim salang mili unnuk nuhiya na aktugok minirattalunim taksilirattang na aktugok uni yung niya tamani 7 milunim akago makugumaktut taksilirattalunim nigero maasuni 20 mit uni yung niya tamani 11 mi kumaktunim Nau yani li unnuk nuhiya na aktugok minirattalunim taksilirattalunit taok. O ang nang naasuni 20 mit anu ikhiya yaksunim. Uni yung niya tamani 6 milunim. Akagu nuhiya gu maaktugok makutuin na reelik. Taksilirattaku maasuni ublakut. Uni yung niya tamani 8 milu maasunim. Tagwatakko sila teminin na skiyo ila. Tamani kibadlang mit unnuk ama akagu.

0: Das sei sie Leute sagen sie mit dem Angelten mit. Ich lade Thema Lita am CBS nicht blöd. Samerko so kalakat kagon na kagong may la tak sa mga Jordan kunyang mit. Tema unikat liwi la anana chay la utani. Tam na tusabiyan na aptigo.
1: Anana chay la utani o kau heka kuwak so nga tay mau yun ni la man inaw nek pangu la ko maakweni kinaw mga atianik. Okak tu luar wit amalu kapini uke okak nerak tau lau mangan.
2: Helen kunni anana cari lau taka 95 ni uke okak lau tu.
1: Inuk tu kinau lau pa.
2: Agak tu.
1: Agak tu. Kau jima jau langu li lau kima komat. Kaki tau yakut aji tokak naik duit tokak telik tilugu. Tana, teko nga kaya na ito nga walwa kihene o kauhere ka jago na may inulaw na mga naking nga law na mga lo. Ananat siya kilaw ka.
2: Unika at ako law mata. Inga waling mingang na kaso di atata siya kalu. Taba ni pero kalaw mata nutaw ni kuso di akbe

0: Ikwa inu bigilau tangani lukawai hak sanga kapini ukiu kalau mga kawai lau kumayaga 17 ukiu kalau.
1: 1949 me King Azuali me itilugit taiko adili gau talau napal.
0: Taiko 1949 me tamo nga lau kiman na ma adilau tau niko.
1: Kano ihu magilau kima biu ujira hulag tuni ananat si agayay inu hagilau ganganik tautulau kima buhi adjiko.
0: Pero katilo nga ihumagilo ang ngitay na kimayagaw galo kihaya ni inu hera at yago pala at isugo. Nunamula pala taktilo nga makayo kiso nga do. Ublumeg la ipakanit na nunami hiulawak tapi hulkat tami ato aso ta nunami kano ihumalaw to nga may inuy ayong ilaw ni kunit. Aotama cha me pihuluk luti nekik kakiu luhulau tu inu niluk tu annau maniluk luti anuga kakiu niluk luti niubek bekang ito neki pilegay kano kinek lugi kihe hekutin jute kang ito piniluk kumea tulau yunek mata pinaya kinalau kata nagla tabani nunami heo kisuta internet kaksuta nekekat chaa suta tupekat chaa suta ublumititu inu hering itakti ni pinnaya chaa meagapta ujje gilao kimayaga taamna ajingwa takuyaga angatku ujje giloa ngimeaga loaksugu kihe kingubagu kawyista palle nilao tunga inu hinga ajaw lagi lao kiman na ma at koron na tukko ya kiman sutiglo inuy unika na tam na tuhaw mayaw ni suni pitaw ni nangi takuyaw takin na suti kihaya ni inu hekalaw ni matata at koron na tumi amihunu tuhaw mayaw ni
1: tay ma tuhaw maniya mata inuy ananat siya inu yun ni lao ma 95 ni ukiyo kasuni in narut se amersuni in no hiving me ta ne kobloni engo ta ge yauti lutit huna me e qawmana pangune api ananat chaani
0: ananat cha ga na pe ko khati suta atata cha ga lutama ni ayung ye ku ye ku ye cha me lo khima mata ubakti ni biyok akoyi suti unika ta yak suti glu inu yung ne patang ngoro o kao hirilaw tangi atok pala yung mga kaptigo unika takso ni inuligit siya nang may amanok ang loa meto at ili nang may pilirig ko nang may amanipay may ako yung tangi so ni ila kano kihang may ulit ni ila ni kunipay na ni siya may ma ihumak ko tao nok kahwit ihumabo nok kahwit so ni ananat siya unika hulaw ma nipay sumya tangi luhdi nipay me tuwato ni ningay himan na tuya korong na tuya timiku takalang na tuya katik kumya ta hukmata ihumag lu tigiyak po at poro tigiyak po nipek ko tunik kaulik su tinagla nipay tumi nipibu at tigilu ni kihaya yunik kao ma ihumak ko ni paimea suta ko yung iso ni ama pero kati suta tao pilari titari talaw kima matigo nuka nga huwito suta hilami halong makak suta nekilari suta anas suta nunamuha suta kati suta lo ni ilagi tigo awlay yung ukaluti ko kinakta hulaw matat ukaluti ko ilak ka naning ikangap ti uhanda ko kinak ti chisuti. Ila po katitita ko lang mata nakilere rwa nga ilangap ta upang nga ko uke kakulo ni iga nga ilangap uke upang nga ko iga rwa so ni hilami nakini ama uke kakulo nakini kekeo hibing nu ileo kai suta amma hilanik likan nera.